0: mai ngā tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko!

Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou, ka tahi anō ka tīmata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatupuranga o te rea.

0: Ki roto i ngā mahi o uera atu.
1: E taru ana i tāku.
2: Ngā kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Ki te titiro atu koe ki te taiao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te taiao. He mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te puawaitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tāngata nei. Heha, ngā āhuaranga e pā ana kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, titiro atu ki tō horopaki mihe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koe ngō ana tō rōpū, tō

0: Þetta Nóru hér. Gá, þetta hér. Þetta hér nú, ná, hæf mangir. Nei, ég baka maður hann að leið.
1: Hér bóta þetta er að hér að þetta er að hér að hér að hér að hér að hér að hér að Hei whakamahana I te upoko, I te tina na ahatia e whiti mai ana te rā I tēnei
0: wā. Ka pai, a e mōhio ana tātai katoa, ko ai tēnei, ko pere wihongi I tēnā koe.
1: Au, kia ora rapāro ti rā I te iwi tēnā koutou.
0: Ka pai, o kohinga whakaro mō te pōhiri katahi anō Kamutu.
1: Haramai te atāhua, ki te atua hau I te kotahitanga o ngā kura tuarua o mātātua rohe whānu I tonu. He atāhua te ki te kawanoa ko ngā kapa I whai wāhi mai ki ngā whakatāta I tēnei tau. Ahoi anōra, ko ērā e whakakanohi ana I te rohe nei, arā ki konei ki ngā whakatāta. Atāhua te ki te I ngā rangatahi e kawe ana I te wāhi ki te wero. Hamutu I puta I a ngā kai kōrero, te wero o tira te hiehia nui, Kia rongo ko ngā reo rangatahi I ngā taumata kōrero, I ngā pae kōrero ki ēnei momo kaupapa. Anā reira, erikarika ana te rongo ka hapea hei ngā whakataetae tū mai nei, mēnā rānei, kua tū ko ngā rangatahi ki te whakatau I ngā manuhiri ao te mosu whānui. Ahoi anōra, hea tāhua tonu ki au te kite ai te kotahitanga o mātātua. E tā wharau ana I ngā iwi whānui o te motu.
0: Ai, tēnā koutou I te tāwharautanga o mātātua. Nā, e mau ana koe I tēnei pōtai, I tēnei wā nei. He oi, ko te hea pōtai e mau nei koe mō tēnei whakataetai?
1: I tōna tikanga ia, kua noho noa hau ki te mau I taku pōtai kai tautoko engari, kua hoki nei tēnei raukura ki tana kura, ki te hāpa I te wharekura o Māngere, ko taku pōtai I tēnei tau ko te kaiāki. Ko te kai tohu I ngā rangatahi o tēnei reanga. Me te atāhua hoki I te mea e ki te anahau I aku hoa huri noa I te motu e tohu ana e whakarite ana I ngā kapahaka whānui e noho nei rātou hei pauako nā reira au ka mihi atu ki ngā pauako o ngā kapahaka kura tuarua I tēnei tau e hoa mākia kaha te whakatā, kaua tātou, a e mawherangi, e whakararuraru rānei I ngā tamariki, kia maharaho ki tātou ko ngā tamariki, ko ngā rangatahi, te kaupapa matua I tēnei wiki akati, kia tūrangatira ai rātou, me rangatira hoki tā tātou tiaki, tā tātou manaaki hoki I a rātou.
0: Ai, rangatira e rā kōrero e ngā whakaaro. Nā, I te mea he kai ako koe, kātahi he tangata pueru pai koe.
2: Ai.
0: O whakaaro mō ngā kōrero I puta I te hea mana tuarua ki miora, e mea nei, katoa I te katoa te taonga mo te kakahu.
1: Oh, me pono ka aroha hoki I tērā wāhanga o tira te taonga o te kākahu ki tēnei o ngā whakataetae. Ki tēnei au I ngā whānau e whakapau kahāna kia kākahuria a rātou tamariki ki ngā pueru a o rātou kura, o rātou rohe, o rātou iwi anō hoki. Hoi anōra, I te otinga o te rā, ko te taimai ki konei te mea nui, ahakoa tātou e maune I te aha, ko te mea nui e mauana tātou I te manamotu hake me te tinoranga tiratanga I tēnei tau. Ka aroha o ki te taonga kākahu, engari kia kākahuria ke tia tātou ki te aroha.
0: Kā rawe ngā kōrero o tira e ngā kupu I puta I a koe, kei te rangatira, kei te raukura o te wharekura o Māngere. E mihi ana ki a koe mo te whakawātea mai I a koe, e hoki koe me te whakaharata engari ki a ngā wari ki o tamariki.
1: Me hoki a hau ki te whakatā I a rātou I te roa o tēnei rā, engari e mihi ana ki a koutou te iwi Māori ora, ki a tātou katoa.
0: Pere wihongi tērā I te iwi nō rūhia. He oi, kia mau tonu mai, kaua e tawhiti te haere, a muri ake I ngā whakatairanga ko ngā tohuhuarere o te wā.

Kua hau tonu tēnei ko hōri e mihi kau atu ana ki a koe kia koutou katoa honu mai ana i tēnei wahanga o te rā, i tēnei rā, te rā tōru te kau o hune nei, te mutunga mai o te tau, o te tau ko pāhore atu nei, te timataka mai o te tauhau. Ka nui ngā mihi ki ngā āhuatanga pai katoa, ngā hua pai katoa ko whiwhi nei i roto i te tau ko pāhore atu nei, ko te tūmanako, te tino tūmanako, ka pai anō ngā hua ka puto mai ki a tātou i roto i te tauhau nei. Kei konei hau tānua ki te waru o ngā haora muri mai i te waru, ka puta anō ngā kalere o te wā atu i wātea, ka tau mai anonolish ki i roto i te whare, hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora, atu i te tekau o ngā haora, ka honua atu anō ki te ro o ngā kaupapa, te kapahaka o ngā kura tuarua e tu ana i roto o tauranga moana. Nō reira rā, ka nui tonu ngā mihi atu ki ngā kura katoa kua whai wāhi i roto i te ro o ngā whakatātai a motu mō te kapahaka. Ka nui tonu ngā mihi huri noa kia utonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei.